0: ba mi o ati idile won wo wa ni pare maye lara e ku orire birthday yin to ko ni gbogbo ojo keje ninu rin ajo su kesa ni gbogbo odun emi to se birthday to do ye ni o se opo re loke rupe agba ladura gbe ibi ti lekeleke tin fo astro ko seli to ma o mara yo ni ri di happy birthday to you pastor and pastor mrs olufemi olariwaju ati gbogbo mo ijo comfort life mission international ni sagam ni pele ogun ni won da idunun won papo mo prophet odekunle epafras baba mi o won se ladura gbe emi yo se opo re loke rupe
1: koruko mi ni waidi ajao ajamajebi
2: aha ajao ajamajebi adejare
1: aseyori
2: omomuleka
1: o ko yin o ti epo seriboli jawon so mi ni ajamajebi to je n ba gba leti emi o do bale fun ma ni mo lo gbogba te n wa su njo ti mo debi august mo debi odun 2021 njo le pe baba te so yi pe won diru fun ni oju orun o jade na family ba ni iwo na jade bi se won diru fun mi lejo orun nigba te oto ni to gbe mi debi e le pe njade ah yawo mi na nbe nbi gbogba won re yawo
2: nbi bayi na
1: won nbe nbi gbogbo won na mo fun mi lowo oko ori mama mo gbo daada mo si mo sigamu mo muti
2: njo e muti
1: njo ka baba ni eyin te mo gbo Eje oko so number 1 mo joko lori oke baba ni ife tu o lati ri ni o iwo to n fa siga o re fe don bi to wa yen njo na mo ti siga le to ni baba yo ti e tu lati ri loju yawo mi
2: se ri go yawo yo mo pe mu ni
1: komo
2: in ajo e mo yo mu ni
1: eh baba yo mu ni ti ma de le ti
2: sugbo
1: se ri go adi jo ti ni eyin te n fa gbo e jade to ba ti be mu mo emi ati e la jo joko mo ke jade
2: ah obali
1: e mo gbo mu ni mo mu
2: ah no way o nto se ti n ko bo lodo olohun lati se di lo olohun jagba lowo yi
1: oruko jesu mo wa dupe gan
2: eh mo gbo yen mo ni
1: eh mo ah ati sija ngba won fe pada yin be na se lepe pada yin mo
2: o da won sagbere mo
1: e to se yen
2: ah
1: se pa so pe fe pada yin mo e wi fe pada yin mo mo ti rowo
2: se asewu le mo gbe ni
1: ah ko si e ti le na ko si agbo ti he lo
3: da rowo kankan mo
2: eh se kini
1: e rowo kankan mo e bi pa sege si la
2: sa sa sa
1: e bi Olorun je bi opa mi mo la loruko Jesu gbogbo ti won ri se mo ti ri se l'Olorun ojiji iyawo mi na nbe me ajo wa ni iya sifawu gbogbo awon re won wo mi
2: mommy iya sifawu e ma bo mo mama like in ti mo ngbo yi e ka da ya ba li abadesha na wo e mejeji soke iwa ti jo lowo re ti o je ko ba anu pade mo bi ba po ti ami re dun mo ni ko ja bole sida iya si fa wu ma bo
1: se wa ri gbogbo nte ojojo kan temi o wa so si yi temi o owo mo nkan mi gbogbo gba ni
2: mo owo mo nkan
1: mo wa gba baba igbo de bi pe
2: ah
1: ori olorun jiji koda omi
2: eyin ni
4: yawo be ni sir
2: si fa wu nko
4: o wa sir
2: so na be mi ni e ba n pe
1: awu
2: ti fa awu ma bo for me pa you want si fa awu for me pa o ko ti awon te le mo gbo nbi niyan a mo ise iranse ti olorun ran wa inu mi si n dadun se last born you ni
4: ben
2: last born you want last born class you
5: basic 5
2: we lo wa bayi nice e bi tan
1: iwa lade 2012
2: e ba ti wa lowo e nawo fun o
1: mo like e yin fe ke bi opa yin fe ke ro nikan won ma mu kini
2: ah e mu ki
1: won ma mu kini bi ati are ma ja awon oloyibu ko okun tan ba omo odun mektala
2: tori hun mo da won like baba yi o ye won
1: se wa ri ni ojuko jesu gbogbo ojo te lo laye e ni ma pada sibu
2: amen
1: e ni wale olorun odekunle breakfast o tu mi sile o
2: koda awon eyan yin lo
1: enikan ni ngba mo se debi won dia igba yen ni 50,000 won dia o lo se bara tori mo ma toro je ni lati bi odun 12 ani o lo gbo wo ngba to de kun le lo nfe ma ha o ta gbo gbe ni n bo radio mo to je pe owo mo lo toro mo lo ya lodo re e ni ri yanu amo to je yi pe ipe re dun mo mi okan mi si bale mo si n ba lo e ri yanu loruko jesu wallahi awon je fun mi lo jawin oja ti n benu shop mi si ke soja 500,000 e si sanwo won fun mi ni
2: ile nta gan
1: egusi ni emi le legusi jesu mo sora mi lo ko toko Etonaki egusi Jesu Etonaki elegusi mi ṣugbọn Olorun o bukun mi baba mi egbadun mi egbadun mi o ewo e ma je mbo po lo ni oloro e ba manage won ba nti mo mu wa
2: e ti wa nta egusi
1: mo fun mi lawo ni mo opolo mi kan si njo te ni ka mu ko mu ka ma fi se ori pe Olorun jo ri mi o pe
3: nice komo akola mumbo lote yi emi gan ni ma fun yin ni nkan ta mumbo iyo ati anointing on meji meji pa luck ni kan le mu wa ni jo sunday eyin ayan fe mo joko le ko mo sunkun baba ko fowo atomo din lenu eyin omo olohun mu ida mewa mu iwubo re eyin te ti so re majemu akoko se le keji bayi laarin oni si ojo meje ni account number na le lo fun omode ati agba olufe eje ngbadua fun eyan omo olohun ti won bi loni te mark birthday yin loni ojo kerin osu kesan ese bibeli ta fe ka loni iwe first timothy and second timothy gbogbo iwe timothy ikini ati keji a pari done and dusted ni atun te si waju niyan ngba to ba do la te si waju ni agbara olohun ni sunday pepe yo pon mo sa o e to wa daju nisin won lo sori facebook youtube e buyo die die pade mi and mo gba olohun gbo pe to ba tun di 12 a tun te si waju didun lo so so interview break loni ni popo ati eyin meji meji ibe pe ni jebe
2: eyin omo olohun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olohun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle eje ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin